0: salió que esa de conduciente y contiendo la naita manichinto una sinizo ña radio ña ña canto yo bichi ña bichi que ña sa bachina la sección cachinto xiña ña no bachita china yu viñu yu la yo que ña chazo ondo chiño que ña da cani tu conduza ña chiño bali ña niyo chiño ña isa yo na zavi yo que ña da cani tu sa ña de chiño que ña te conti ña bico bali ña zavi ña ñu ñu yora michirati kikuri ña sa ñu yo ña santa na yubi chiña kake di kun kwa gana yubi sana ña kuzi ni na shi yo ña santo kanu yo biko ñu yo yo shi ñu yo santo kanu yora ña santi ki sana yubi sa chiña yo ke shini si na yubi ra ña kake sa yo ken takani tu kuntu nundo ki bibi chi la yo ke ña kia so ondo ña chi ti kunti ña yora ña kwanta nama ke ñu yo chi ya chira kwenta nandi ki ko ña yo i yora ña menti kumba ken da chintu una sa ña ra ña kake dubi batu isa na ra ña kake shini si na tayo ña da chintu una sa ña ra ña sa ba ke i ña a ña ya vi ku ña ra ña kake da kani tu sa ña shindo yo santo si
1: ta china ñundo
0: nunda tundo sa historia si sa nana yubina te ñu babi ña cuenta ña costa chica
2: yo nda tu sa ña tu ku ñu sabe ra bichira sa nda sakanu na yubita yo ñu ba ta ye bichinchi ta ya chira gue isa kanu na sa la yo que nda tu mi sa ña ña nda nandiki da nandiki di sa ti sobi di ki sa na mi na na ñu sabe ka kun di ki ga chi ñu ba ke isa na sa ta ya chira bichira ya ñu sabe va sa na nda nandiki di di ki ri nda na ka si na yu si sa na di ka sa tu na nda ri ka ra sobi mi na na ñu sabe ku na chi sa ba na ke na inka municipio va inka ñu va na sa va ku na ra sa na ñu sabe cha vi na na chi ñu na ana ka vi ko cha vi na na na yu vi ka akwa na nu na na iyo dikihan naka ra sa

0: Nandana hara kindona njeki ke sana singri hara ndiko sana yu kasi ndiki sana na rasa sa na kavikuri sa sana nandari ra hara kunina ndikika inikaro ndira tava nari chikana ri inikora nundana ri hara ika kunina yo kunina tokori ra ika keti na yuvi nandari ka hara Sabana na va'a yosonari sana'a ndanandikidara va'a yosonari rakue koyo na kuendo'ona ra sabana ra nasa'a na sabatukuna te nduta'a na ndikiri kue'e ari iyo ra nisana'a va ndanari sara isana ra koyo na sara tukue na yasi'i sabana chi Dikikara rikue kuri sabara kandi na sabara sañuri na sabara koyo tu na ratasi na rasina ra sake iyo ñu sabi na yuvi inka ñu kunanda ndiki sini na sihana ndiki kasi ndiki kara subi ri siñu kuri chi tiki sa kuri ra sara sun vakina sari ra risato kuri ganda nari ra sake isan ra sakanu na viko ña ñu sabi sae kanda tu insindo.
1: Ñayo kendishi yo ñatachina ñundu nunda tundu sha historia na chin sha babana na yuvi na ñu sabi ña cuenta ña costa chica. Tanta kani ndu nu ndo sha'a ña nama ña viko vali ñuu yo chi ña viku yo na savi ra kua'a ve kuni yo ndachintuyo sha'a ra ñaka ke ndachintutuyo va sha'a ña tukundina na yuvi ta'anyo ra kita'a na xiyo ña ndachintuyo ña ndasa nduvi yo viko ñuu yo ra sha'a ya yo ke ntakani ndu nu ndo kivi vichi ña kundani ndo.

Chinta vi nindo ña iyondo sindu ña TV vichi ña cuenta ña radio ña nunde du vichi ña ndakanindu nundo yo ke ña ndakanindu sa tuku sa vali ña ña shishio sa tikundi ña nida ke shishio ñuu yo chini na ñuu fabi kora sa thini va shishio nuu na faa nuu na inka ñuu kachio yo ke ña ndatundu sa ña shi ña shita ña shi iso ña shi iso ori kachi tuku yo shi ña so shi si so tini kasi tuku sa wana ta yo shi nya ra nya yo ken takani ndu sa kivi vichi yo ke nya kia so ndo nya

yo sa ta kanin dunundo ni sa ke si yo na sabi ni sa ke nya subi yo nya di sa ke nya tisko yo nya si ta sin si sori ka chi yo yo na kuinta ya kuni so te kundina na si sabi na ba nin tisko chi sana yo kenda kanin dunundo kundo bichira na manda.